0: gobanin da cikar kwari cikin gidan jam'iyyar na jawo damuwar da ke da girman gaskiya bisa batun takara tsakanin ƴaƴa. Dr. Kabir Lawanci dai na shirin cikin batun na siyasa.
1: In ka tuna akwai rigingimu da suka faru misali a Zamfara inda bayan an yi zaɓe kotu ta kwace ta bawa ainihin jam'iyyar adawa. Saboda haka ina gani waɗannan tantancewa da suke yi din yana kama da wannan tsari din na tabbatar da cewa ƙa'idoji na jam'iyya an bi su kafin kowa ya tsaya takara. Tantancewa ne da ake yi na farko saboda a tabbatar da ba a yi kitso da ƙwarƙwata ba. Kitso da ƙwarƙwata shi ne tantance wani wanda yake bai samu karɓuwa ga jam'iyya ba ko kuma al'umman ainihin yankin nashin.
0: A ranar Juma'a da ke tafi ne dai za a fara zaɓukan fidda gwanin. Shirin kuma da ake shirin karewa tare da samar da ɗan takara na shugaban ƙasa a ranar 23 ga watan Mayu nan. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
2: Rundunar sojin Najeriya ta musanta rahotannin da ke cewa an kashe fararen hula sama da guda 100 yayin hare-hare ta sama da aka kai a ƙauyen Tumfa da ke ƙaramar hukumar Zurmi a jihar Zamfara. Sai dai ƙungiyoyi da al'umma ƙauyen na cewar an kashe jama'a a hare-haren. Wakilinmu Yusuf Ibrahim Jargaba ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
3: Kakakin rundunar sojan Najeriya Michael Onoja ne ya musanta kashe fararen hular a wata sanarwa inda ya ce sojojin sun kai hari ne bayan samun bayanan sirri game da taro da manyan jagororin 'yan ta'adda daga sassa daban-daban suka shirya. Amma ya ce ba fararen hula aka shirya kai ma hare-haren ba, kuma ana yin komai ne domin kare su fararen hular. Sai dai ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce bincikenta ya tabbatar da cewar fararen hula ne rundunar sojan ta jefa ma bam ana tsaka da cin kasuwa. Isa Sanusi shi ne babban daraktan ƙungiyar a Najeriya.
4: Wannan ikirari da rundunar sojan Najeriya take yi cewa wai waɗannan mutane 'yan bindiga ne abin al'ajabi ne abin Allah wadai. Domin mutanen nan bayin Allah ne saboda an ga su talakawa ne ana nema an ɗauran su kuma za a bi ɗaukar ran nasu da sharri da ƙazafi. Sannan wannan abin ba yau yake faruwa ba. Ko a wata ɗaya da ya gabata ya faru tsakanin jihar Borno da Yobe inda shi ma fiye da mutum 100 suka mutu kuma sojojin Najeriya sun yi irin wannan zargi ga mutanen da aka kashe.
3: Isa Sanusi ya ƙara da cewar akwai buƙatar a bima fararen hular haƙƙinsu.
4: Ya kamata a yi bincike mai zurfi kuma na gaskiya mai zaman kansa domin gano ainihin abin da ya faru. Domin wannan kasuwa cike take da jama'a a lokacin da aka kai mata wannan hari ta sama. Waɗanda kuma suka raunata da waɗanda suka mutu gabaɗayansu fararen hula ne waɗanda sun je cin kasuwa ne. Idan har aka ci gaba da kai hari ta sama ana kashe mutane a cikin kasuwa, to wannan ba tsaro ake nema a kawo ba illa ana ci gaba ne kawai da galabaita mutanen da dama 'yan bindiga sun daidaita rayuwarsu.
3: Su ma al'ummar ƙauyen na Tumfa da ke ƙaramar hukumar ta Zurmi inda aka zargi sojojin da jefa bom ana cin kasuwa. Sun dage cewar mutanen gari ne aka kashe ba 'yan bindiga ba saboda 'yan uwansu ne, kuma yanzu haka akwai waɗanda suka jikkata suna asibiti. Wannan wani ne da ya ce abin ya shafi 'yan uwansa.
5: 'Yan bindiga kaga ai tunda an san inda suke kasuwa sai aka jefa abin nan. Sannan ita kasuwa kowa ya san wurin jama'a ne, ko Goso da kasuwa ko Kaduna da kasuwa ka sa abin kicin kasuwarka, ai 'yan bindiga inda zai zuwa yana da kama. Ai yanzu a duba gawawakin da an ka kashe a kalla a gani ana ganin gawawakin yare 'yan mata ga sunan, amma duk ka an kashe ɗan bindiga za a gane da bindiga da yanayin kaya ne wani wadda kayan sojoji gare shi. Ita wannan hukuma tana tara kanta ne in mata kashe ɓarayi sai inda ta kashe su daban.
3: Kamarin matsalar tsaro da jihar Zamfara ke fuskanta ya sa dole al'umma ke cakuɗuwa da 'yan bindiga. Saboda haka wajen kai masu hari dole ne sai an yi taka tsantsan. A cewar Kwamar Adamu Abubakar Kwatarkwashi, shugaban wata ƙungiyar farar hula a jihar Zamfara.
6: Kowa yanda yanayin tsaro yake a cikin Zamfara wasu ƙauyukan ma ko da akwai 'yan ta'addar kasuwar akan cita tare da 'yan ta'addar domin wasu 'yan ta'addar a cikin garuruwan suke. Saboda haka duk inda aka ce aka irin hari wannan to tabbas sai an kashe farar hula waɗanda ba su ji wasu gani ba, wanda su ma cikin lalura ba cikin soso suke zama ba ko kuma suke kasuwancin ko kuma suke hulɗa da waɗannan 'yan ta'adda. Saboda haka idan za a yi wannan yaƙi a fito a tunkare shi, idan kuma kuskure ne aka yi a fito a faɗi cewa an yi kuskure kuma a ba al'umma haƙuri idan da hali a biya su a diya 'yan uwansu da aka kashe, ba magana bace na ƙaryatawa.
3: Sai dai kuma rundunar sojan Najeriya ta tabbatar da cewa sojojinta na gudanar da ayyuka a yankin bisa tsarin dokar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa daga Zamfara a Najeriya.
2: To waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Borno na tarayyar Jamus.

0: Gwaji na genotype gwaji ne wanda aka yi domin gano ƴaƴan halittar nan da ke sa cutar sikila. Daya daga cikin wanda suka kware a wajen yin gwaji ya ga ya mai genotype.
1: Ciwon sikila ciwo ne da ake gadon sa. Duka dan adam da Allah ya halitta yana dauke da sinadarai na ciwon wannan sikila a jiki. Shine ake cewa wani za gan shi yana da AA, wani kuma AS. To shi wanda yake AA shine aka fi bukata a hada sa wuri. Shine za a dakile ya do ciwon sikila. Sannan akwai shi wanda yake dauke da AS, shi namijin ya fi zamanto AS, matar take AS, shine ake ganin cewar akwai yiwuwar in sun yi aure za su iya haifar da mai sikila. To shine wannan muke wayarwa da mutane kai duk wanda yake wannan mufi alkhairi in sun ga cewa da damuwa a haƙura kada a yi wannan aure. To alhamdulillahi wasu sukan yadda da wannan shawarar da za mu ba su, wasu kuma sai sun shiga cikin wani yanayi na damuwa wanda ba sa so su ga cewar wannan suyar an rabu. Idan har kai gwaji ma sometimes sai ga wani ya zo yana cewa ai shi ya za a yi, me zai baka kai kokari Allah a canza masa wannan sakamakon domin ya kasance su je kawai a ce musu iri ɗaya ne. Mu ta kokarin yadda za mu wayar musu da kai haka ai ta fama wani har sai mun haɗa ga kiran waliyansu domin mu ganar da su waliyan yadda abin yake akwai. Sannan da haka za mu samu a yi kokari a sha kansu domin a raba wannan ita soyayyar. To gaskiya muna fuskantar kalubale sosai a wannan gwajin.
0: Haruna Yakubu Muhammad matashi ne wanda yana dab da angon cewa auren fari. Ya dade yana soyayya har ya kusan soyewa. Kwanaki kadan suka rage a daura aure. Gwajin genotype ya kawo cikas inda yace ya ji kamar ransa zai fita.
2: Lokacin da biki na gabato bai bi shawara kwana hudu ba. Aka ce na je na genotype tunda ita tana da genotype. Na ta AS ne, ni kuma ban san nawa ne bane ba sai da na je asibiti. Na farko mun je general na cikin garinmu. An gwada sai aka ga AS. Ya zama equal da nata nata. Lokacin sai na fara jin rashin daɗi. So saboda yanayin da abokina ya ga kaman zan fara shiga, sai yake ce mu ato mu gwada wani asibiti. Lokacin a cikin garinmu sai da muka je asibiti guda uku. Duk ana ganin AS. So lokacin na ji rashin daɗi sosai, na shiga halin da na daɗe da ban taɓa shiga ba. Lokacin muna tare da abokina har nake ce masa kaji babu yawu a bakina, sai yake ce mun to mu je in samu ruwan gishiri da siga ORS in jika maka kasha. Lokacin sai ya jika min shi, shi nake sha shi ya zama ruwana, saboda lokacin ina cikin damuwar da na daɗe da ban shiga irinta ba. Sai kuma kaman bangaren irin kalubale na gaggayyaci abokanai na wurare daban-daban, ana ta alwashi za a zo a yi biki, za a zo a yi menene. Su lokacin na ji rashin daɗi mutuka, na shiga wani yanayi, na kasa bacci, na kasa cin isasshen abinci, na kasa nutsuwa, daidai da wanka neman gagara ta yake. Ita ma kuma yarinya ta ji rashin daɗi, ta shiga wani yanayi. Amma har yanzu dai daga ƙarshe dai muna nan muna yi junan mu addu'a Allah Ubangiji ya haɗa mu da mafi alkhairi. Ganni gaskiya na ma yi giving up a kan aure, gaskiya sai ta yi zan yi. Ganni ba na so na riga ta, na fi so ita ta riga ni, ko kuma dai a ce rana ɗaya muka yi aure ni da ita.

0: Sau da tari za ka ji ana cewa iyaye su ringa yi wa ‘ya’yansu bayani akan irin abubuwan da ya kamata su yi yayin da suke ƙoƙarin shiga aure, musamman abin nan da ke wa yara jagora wajen wayar musu da kai da yi musu bayani akan shin me ya aure, ya ake shigarsa, me ya kamata a yi domin a ƙauracewa abubuwa da yawa wanda ka iya kawo matsala a auren. Daya daga cikin iyaye mata wadda take malama ce ta makaranta, Aisha Franklin, ta ce min ita a lokacin da take koyarwa yara tana ƙoƙari ta gaya musu duk lokacin da suka ji sun fara son wanda suke so to su yi ƙoƙari su garzaya a yi gwaje-gwaje.
1: Muna wayar ma da yara kai akan iyayensu su nuna musu yadda za su san menene genotype ɗinsu. Gaskiya rashin gwajin genotype ko kuma ce rashin sanin genotype da wuri yana sa samari da 'yan mata cikin wani yanayi wanda ba sa tashi sanin menene genotype ɗinsu sai lokacin aure ya zo, sai an zo dab ko a ce sauran sati ko sauran kwanaki za a yi aure, a lokacin sai kaga a lokacin ne aka ce aka gwada sai kaga genotype bai zo ɗaya ba. To waɗansu suna hakuri su rungumi kaddara su hakura da juna amma suna shiga cikin mawuyacin hali, sai kaga yarinya ta je ta shiga wani hali shi ma ya shiga wani hali wanda ba daɗi sun zama abin tausayi.
2: Kin taɓa ganin wani wanda ya samu kansa a cikin wannan matsala a matsayinki na uwa?
1: Tabbas ni na gani shaida ce akwai wanda suka samu matsala bayan sun shaku an zo dab da za a ɗora aure sauran kwanaki ne ma sai aka ce su je su yi wannan test sun je sun yi sai aka gane dukansu AS ne, aka so su hakura sai ba su hakura ba haka suka yi auren nan. To shi already ma yana da aurensa da 'ya'yansa, ita da ya aura da take da ita da shi suna da ASAS dukansu, ita tana tsoron haihuwa yanzu saboda tana tunanin ba ta san me za ta haifa ba. 'Yansu kuma ba sa hakuri sai su je su yi auren a haka, kuma in suka yi auren suka haifi 'ya'yan su zama abin tausayi su zama musu lalura. A yi ta fama da yara, a yi ta fama har yaro wani ya rayu ya zo yana fama kuma da kansa, wani kuma ma ba zai kai ga rayuwa ba ya koma.
2: Kuma wace shawara zaki bayar?
1: Shawaran da zan bayar shine musamman ga hukuma ta kidaya, yanayin da ake birth certificate ake takardar shaidar haihuwa, ita ma wannan ta genotype a sa ta a cikin doka, a yi ta zama ita marajista ce duk ɗan da aka haifa a yi masa wannan gwajin genotype da kuma blood group ɗinsa ya taso ya san A a wani matsayi yake.
2: Kina nufin a cikin takardar shaidar haihuwa a ringa rubuta?
1: Tabbas, kamar yadda ake yin shi takardar shaidar haihuwa a rubuta maka sunanka, a rubuta kai namiji ne ko kai na mace ne ga kejin da aka haife ka, to shi ma a bada wannan space da za a sa ga genotype ɗinka ga kuma blood group ɗinka, kaga za ka taso yadda ka san shekarunka, ka san ranar haihuwanka, to ka taso kuma ka san genotype ɗinka da kuma blood group ɗinka.
0: Ɗan kunne ya ji jiki ya tsira.
3: Maza mata ƙanana manya ku zo mu gyara tarbiyyar mu, ku zo mu gyara tarbiyyar.
0: To jama'a, duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na DW Zainab Sha'ibu Rabaringin ke cewa saduwa alkhairi.

0: To domin duba wannan batu na gayyato mana mai bincike kan na'urorin sadarwa na zamani da kuma tasirin su kan al'umma Abdullahi Salihu Abubakar wanda aka fi sani da Baban Sadiq. Muna maka barka da shiga shirin. Bari mu fara da jin waɗanne bayanai ne suke da hadari mutum ya bayar da su.
1: Akwai nau'ukan bayanai kala biyu da suka shafi mutum a ainihin wato tsari na sadarwa da kimiyyar sadarwa ta zamani da kariyar bayanai. Nau'ukan bayanai na farko su ne waɗanda suke bayanai da suka shafe ka, kowa na iya sanin su, waɗannan su ake kira personally identifiable information. Kuma waɗannan bayanai su ne suka shafi sunanka da lambar wayarka da adireshin email da lambar BBN ɗinka da lambar NIN. Waɗannan lambobi na BBN da NIN ana kira lambobi ne na zati, musamman na NIN ɗin, da kuma bayananka na banki irin su account number da adireshin IP na wayar salula ka ko computer, kamar na IP address kenan. Waɗannan ana kiransu personally identifiable information ko kuma personal data. So sai nau'in bayanai na biyu da ake kira sensitive personally identifiable information, ma'ana bayanan da suke na musamman, suka keɓance ka, keɓantuwa ta musamman waɗanda suke da alaƙa da zatinka, waɗanda idan taɓa suna da haɗari dangane da abin da ya shafi rayuwarka. Wannan sun shafi fingerprint, ma'ana tambarin yatsunka na hannu da siffar fuskarka wanda za a iya amfani da shi a buɗe wata kwamfuta ko wata na'ura, da bayananka na harkar lafiya da addininka, misali bayanan da suka shafi addininka da ra'ayoyinka na siyasa da kuma dukkan wani nau'in na bayanai wanda ya shafi tambari ko na hannu ko fuska ko wani abu da za a iya amfani da ɓangaren jikinka a samu bayanai. Waɗannan su ake kira sensitive personally identifiable information. A dokar Najeriya ana kiransu sensitive personal data.
0: To kamar menene kuma hadarin bayar da irin waɗannan bayanan na mutum?
1: Hadarin bayar da waɗannan bayanan shine ko ma'aikata ko hukuma da za ta karba za ta iya yin abubuwan da ta ga dama da su, misali in dai ba ta hanyar doka ba. So hadarin karban su dai a takaice shine za a iya yin abubuwan da ga dama da su, za a iya satan bayananka, za a iya wakiltanka, za a iya satan zatinka, ma'ana identity theft kenan. Sannan kuma za a iya satan bayananka da abin da ya shafi dukiya kamar abubuwan da suke da alaka da banki. Sannan wani na iya zuwa ma ya je ya aikata aisha kuma ya amfani da bayananka wurin yin wannan. So ire-iren waɗannan abubuwa suna da haɗari.
0: To kafin mu ci gaba, bari mu saurari rahoton wakilinmu na Sokoto Ma'awiya Abubakar Sadiq kan wannan batu.
2: Sau da yawa mutane kan bayar da bayanan sirrinsu da wata manufa mai kyau, ya Allah ta samun tallafi ce ko dai ta neman wani rance ne, ko kuma kokarin sayan wani muhimmin abu a kafafen internet. To amma bayan kammala abin da aka yi, sai bayanan sirrin mutane su rika sulalewa, suna fadawa hannun ɓata gari, lamarin da ya sanya korafe-korafen mutane ya yawaita ga irin damfarar da ake yi masu sakamakon wannan. Ali Muhammad Lambara wani mazaunin birnin Sokoto ne da ya ce ya samu kansa a cikin irin wannan hali.
3: Akwai bankin da ina aiki da shi, to time by time ɗaya wata nan ko in ga an turo min ɗaya an cire min kaza, ko kuma in ga an turo min irin in ban da kuɗi cikin bankin sai in ga an sami minus kaza. To kuma na yi complain akan abin, amma kuma har yanzu dai abin ya ke karewa. Babban darasin da na ɗauka a nan shi ne ba zan sake bari wani ya san details na ko kuma in ce bayanaina na sirri.
2: Ita ma dai wannan matashiya Fatima Abubakar ta ce ta taɓa shiga cikin irin wannan yanayi na madamfara sakamakon samun bayanan sirrinta da aka yi.
4: Muna son mu ci loan na banki ne da ƙawata. So sai muka ba da data ɗinmu komi da komi, sai na fara ganin alert an cire min kuɗi. So sai na kira ita ƙawata da muka fara process ɗin, da ita da an san muna ta ce min ita ma ta ga credit alert, cutarsu ta credit na ashe cirewa na an kai.
2: Ko da yake shi Hussein Yahaya mai sinka ya ce an taɓa ba su tallafi amma ba tare da an sanar da su ba bayan karɓar bayanansu, lamarin da ya haifar masa da damuwa.
5: Na ji an fara ɗiban min kuɗi da yawa da ƙarshe da na matsu, na je na kai ga hukumomin da abin ya shafi, aka faɗa min ba tallafi ba ne, bashi ne da aka ci min rana kaza rana kaza. Sai na tuna da wancan lokacin ce min aka yi tallafi ne, yanzu kuma na zo na tabbatar da cewa bashi ne ba tallafi ba. Babban darasi da na samu a rayuwa shi ne wato ka tantance komai kafin ka bayar da komai naka.
2: A yanzu da ake ta kokarin ankararwa tare da wayar da kan jama'a domin ɓoye bayanan sirri, wata matar aure Halima Tukur ta ce ita ma bayan da aka saka ta wani ajin koyar da girki a internet ta haɗu da na sani.
6: Sai naga ana zaftare mini kuɗi na akan. Bayan hakan ne na je banki na yi complain, suka duba suka ce anya ban taɓa ba da BBN ɗina ba. Ko da na yi tunani na ce to gaskiya wannan training ɗin ne da muka yi na san na ba da duka details ɗina. To shine dai sai da ma akai blocking din account din nawa.
2: An dai ta samu makamancin haka ta hanyar bayanai har ya kai ga garkuwa da mutane. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
0: To baban Sadiq, yadda mutane ke fadawa cikin wannan matsalar, idan har mutum ya riga ya bayar da bayanansa kuma ya ga kamar fa za a iya amfani da bayanan a cutar da shi, me ya kamata yayi?
1: Akwai dokoki na sarrafa bayanai a Najeriya, wannan doka wanda ita ce shahararriya wacce aka kaddamar a shekarar 2023 NDPA kenan. Wannan doka ta NDPA ta samar da hanyoyin da dole ne a baka dama ka iya komawa inda ka bada bayanan nan ka goge su ko ka canza su. Idan babu wannan kuma, to yana iya bibiyar hanyoyin da ya bada bayanan ya toshe su. Misali, idan ta hanyar email ne ka bada, kana iya canza adireshin email ɗinka. Idan ta hanyar WhatsApp ne ka bada, misali, kasancewa wannan wanda ya wannan abun kai kafa da shi kuma ka mumbuce shi ya goge bayanan, in yaki kana iya sanar da jami'an tsaro, in haka na tunanin ma za a iya aikata alfasha ko kuma masha'a ko abin da ya shafi harkan zamba da waɗannan bayanan da ka bada. Har wa yau dole ne tukun kafin ma ka bada bayanan ka binciki wanda zai bada, wanda ke neman wannan bayanan me zai yi da shi. Sannan idan ya kawo hanyar da zaka baka bada bayanan ka duba shin cikin wannan hanyoyin akwai damar da zaka iya goge bayanan ko akwai damar da zaka iya bukatan a goge a wani lokaci. Idan babu, misali, to ka bada bayanan. To idan ka riga ka bada kuma sai ka zo ka fuskanci cewa ai nan gaba za a iya masa abubuwa na asha, to kana iya bin hanya kamar da na faɗa. In akwai damar ka goge, ka je ka goge. In babu dama, to kana iya rubuta ma kamfanin ko hukuma ka sanar da su cewa bayanan da ka bada din nan kana bukatan a goge su. Idan an ki, dan zaka iya sanar da jami'an tsaro.
0: Muna godiya kwarai da gaske. Yanzu bari mu je ga labarin wani da aka taba damfara a baya.
7: Labari na.
8: Na yi amfani da online application don siyan wani faifan bidiyo. So kuma a lokacin da lambobin sirri na jikin kati na banki da su ake siyan wannan application. Kuma daga baya sai aka samu wasu ƙwatattun mutane waɗanda suka samu wannan sirrin nawa. Sai suka ci gaba da ɗiban kuɗi a cikin asusuna. To gaskiya babban abin da na samu sauki a kai shine a ranar ba ƙarshen sati bace, sai na garzaya da sauri na je banki domin rufe wannan kati na banki. Sannan aka rufe katin nan, sannan aka dakata ɗiba kuɗi.
0: Tabbi, to kaji fa, kenan yanzu me ya kamata wanda aka riga aka damfara ta hanyar amfani da bayanan sa yayi nan take?
1: Ka sanar da hukumar da abin ya shafa. Idan harka ce ta banki, ka sanar da bankin ka kai tsaye. In abu ne da ya shafi harka na sata, to kana iya sanar da 'yan sanda ma kai tsaye.
0: To muna godiya matuƙa gare ka Abdullahi Salihu Abubakar, wanda aka fi sani da baban Sadiq, mai bincike kan na'urorin sadarwa na zamani da kuma tasirinsu kan al'umma. Ba sauraro ƙarshen shirin kenan na darasin rayuwa na wannan makon. A madadin sauran abokan aiki na DW Hausa, Salihu da Musman ke muku sallama daga nan Jamus.
9: To a gaida Salihu Adamu Usman, yanzu kuma sai shirin wato ra'ayin matasa da Aliyu Abubakar Imam zai gabatar.
10: DW ra'ayin matasa.
11: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin ra'ayin matasa. Shirin na wannan makon ya daura siyasar Ubangida da ta mazhaba a mahangane, domin jin hasashen ku kan tasiri ko rashin tasirin irin wannan siyasar a zaben 2027 mai zuwa da za a gudanar a Najeriya. Ko menene ra'ayoyinku akan wannan maudu'in? To mun tattaro wasu daga cikin sakonnin ra'ayin da kuka aiko mana. Amma kafin nan, Aliyu Abdullahi Imam shine ke tare da ku a wannan lokaci.

Madalla. Ra'ayinmu na farko ya fito daga Muhammad Laili S. Al-Qasim, wanda ya ce siyasar Ubangida ita ce babbar matsalar siyasar Najeriya. Wannan shine dalilin da ya sa demokradiyyar kasar take da rauni. Buba mai gora gashuwa, jihar Yoban Najeriya ya ce, ai siyasar Ubangida gurgunta demokradiyya ne, domin ana zaben bargurbi, kuma biyan bukatar na wasu tsirarin mutane ne. A don haka duk jagororin da ke da burin ɗauko yaransu domin a zaɓe su, to kuwa za su fuskanci ƙalubale, domin a yanzu kam kan magiya waye. Sai Murtala Ahmad Kangiwa, wanda ya ce a takaice dai siyasar Ubangida ita ce ta jefa 'yan Najeriya a halin da suke ciki a yau, domin ta wannan hanya ce shugabanni ke amfani, domin ganin waɗanda suka gaje su ba su tona musu asiri ba. Ina ma a ce yau an gina sabuwar Najeriya babu sa hannun duk wani tsohon shugaba. Samira Nafi'u daga jihar Damagaran unguwar Kanya ta ce idan 'yan adawa suka haɗa kai akan wani ɗan takara guda, tasirin Ubangida na jam'iyya mai mulki zai ragu. Idan kuma kowa ya fito shi kaɗai, to tsarin Ubangida zai ci gaba da samun tagomashi. Sai kuma Usain Abdulrahman daga Maradi a jamhuriyar Nijar, wanda ya ce idan ka ji ana zancen biyayya ga Ubangida ko mazhaba a siyasa, to an manta da talakawa ne. Ai duk siyasa idan an zaɓe ka ne domin Allah, to babu wani zancen Ubangida. Abubakar Yahaya Lakwaja jihar Kogin Najeriya ya ce tabbas siyasar Ubangida za ta iya yin tasiri a zaben 2027, musamman idan muka yi la'akari da abin da ke faruwa a jihar Gombe da Rivers, inda gwamnoni ke kokarin fidda masu gadarsu akan 'yan takarar da al'umma suka fi son su zaɓa. Sai dai ba a nan gizo ke sakar ba. Idan har hukumomi za su gudanar da zaɓe bisa gaskiya da adalci, to wasu 'yan ɗauke ɗaura za su sha kaye a gaban akwatunan zaɓe kafin rana ta faɗi.

ana ci gaba da sauraron shirin ra'ayin matasa daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus, inda muke ci gaba da karanto wasu daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana akan maudu'in mu na wannan makon. A gaba muna dauke da ra'ayin Zahradinu Fulasu Rijal Lemo daga birnin Accra a kasar Ghana, wanda yace tabbas siyasar Ubangida ko mazhaba ka iya taka babbar rawa a zaben 2027, domin tun a zaben fidda gwani mun ga tasirin hakan sosai a wasu jihohin Najeriya. A gaskiya matukar akwai siyasar Ubangida a Najeriya, hakan mu matasa ba zai cin maruwa ba. Dole su ne za su ci gaba da tafiyar da mu ta bayan fage. Allah dai ya zaba mana shugabanni na gari, inda Umar Jibrin Misau jihar Bauchin Najeriya ya ce ai dama kusan kowa na siyasa ne, domin abin da zai samu a siyasar mu ta yau mai baka shi zaka tallata kuma shi zaka zaba. Domin a halayyar mu ta ƴan Najeriya, idan jifa ya tsallake ka to ya fada kan kowa ba abin da ya dame ka. Allah ya gyara mana wannan mummunan ɗabi'a. Sai kuma Muhammad Abu daga Najeriya dake cewa matasa na yaudarar kansu da sunan biyayya mai kama da bauta. Sai ka bi mutum amma baka cikin lissafin sa a lokacin da zai dauki mataki na makomarsa, kuma taka makomar bata gaban shi, kuma kana biye da shi kamar tinkiya mai jiran yanka. Muddin matasa ba su hada kai ba, suka tunkari a zaluman ƴan siyasa gaba da gaba ba, to kuwa babu ranar da za ta zo na samun ƴanci. Sale na Kano Bande daga Bande jihar Magariya ya ce a shekarar 2027 gaskiyar magana siyasar Najeriya in har ba a yi yadda aka sauya shugaba Tinubu ba, to gaskiya ana gidan jiya. Ya kamata ƴan Najeriya ku farka daga dogon baccin da kuke in har kuna son ganin canji. Inda Dauda dan mayaki maradi jamhuriyar Nijar ya ce a zahirin gaskiya ba kowane lokaci ba ne siyasar Ubangida ko ta mazhaba ke tasiri ga cigaban wasu yankunan Najeriya, inda irin wannan ɗauki ɗora ke amfanar da iya waɗanda aka gadar, wato tsaffin gwamnoni da kuma sauransu. Don haka ƴan Najeriya, ga yadda kuke da kaso mafi tsoka na al'ummar ƙasar, lokaci ya yi da za ku taka wannan tsohuwar al'adar birki wadda ke zama kishiya ga cigabanku. Akasin haka kuma ƴan uwana matasan Najeriya za ku iya komawa gidan jiya, wanda ba ma fatan hakan. Inda Umar Ariba ɗaya Abadam jihar Difa jamhuriyar Nijar ya ce ni dai a ganina a wannan karin babu wani tasirin da siyasar Ubangida zai yi, saboda talakawan Najeriya sun gaji da irin wannan tsarin. A don haka ina kira ga ƴan uwana matasa a Najeriya da cewa ya kamata su tashi tsaye su zaɓi waɗanda suka cancanta, ba wai waɗanda suke durƙusar da ƙasarsu ba. Sai ra'ayi na gaba daga Bukar Modu Unguru jihar Yoban Najeriya, wanda ya ce ina jin hankalin ƴan uwana matasa da a yi taka tsantsan da harkar rayuwa, duba ga yadda muka sako harkar zaɓe a gaba a Najeriya. Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a kuma gama lafiya. Allah kuma ya sa zaben da za a yi a shekarar 2027 ya zamto alkhairi ga al'ummar Najeriya baki daya. Amin summa amin.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, Abdulrahman Hassan ne ke lale marhaban da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare. Na karfe 7 agogon Najeriya da Nijar karfe 6 agogon Ghana da Burkina Faso. Muna watso maku da shirye-shirye ne daga nan sashin Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A cikin shirin na yanzu, za ta ci babu wata masaniya da ake da ita game da ranar da yaƙi tsakanin Ukraine da Russia zai kare. A ranar Juma'a, idan Allah ya kai mu za a gudanar da zaben fitar da dan gwani ko kuma gwani na jam'iyyar APC mai yin mulki a Najeriya domin tunkarar zabukan shekara ta 2027. Don haka kafin lokacin, jam'iyyar na tantance waɗanda suka cancanta.
2: A matsayin wadda ta fara, idan mutane da yawa ba su samu gamsuwa ba, kuma ba a yi wani abu da zai rike su a cikin jam'iyyar ba, ko maslaha ko alkawari gamsasshe, to suna iya ficewa kuma su goyawa jam'iyyun hamayya baya.
1: Muna tafe da ƙarin bayani akan wannan rahoto wanda ma shi ne jigon rahotannin, sannan muna ɗauke da shirin taɓa kalashe da mutum da duniya sa sai saƙonninku. Amma da farko ga mantaka ayyuka ɗauke da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
3: Shugaban Amurka ya isa kasar China a wata ziyarar ganawa ta musamman da shugaban kasar Xi Jinping. Iran ta yanke wa wani hukuncin kisa bayan zargin sa da hada baki da kasar Isra'ila. Ghana ta shirya kwaso daruruwan ƴaƴanta waɗanda ke Afirka ta Kudu sakamakon hare-hare na nuna kyama. Shugaba Donald Trump na ƙasar Amurka ya isa ƙasar China da ranar yau bayan gayyatar da shugaban ƙasar China Xi Jinping ya yi masa. Ziyarar ta sa ita ce ta farko da wani shugaban Amurka ya kai China cikin shekaru 9. Kuma ana sa ran za su tattauna kan dangantakar ƙasashen biyu da kuma batutuwa na zaman lafiya da ci gaba. Ma'aikatar harkokin wajen China ta ce ganawar shugabannin biyu na da matukar muhimmanci wajen ƙarfafa haɗin gwiwa da rage saɓani da kuma inganta zaman lafiya a duniya. Ana dai sa ran tattaunawa za ta taɓo batutuwa masu sarƙaƙiya kamar cinikayya da tsaro da rawar da ƙasashen biyu ke takawa a harkokin ƙasashen duniya. Turkiya ta janye wasu takunkumai na kasuwanci kai tsaye da ta ɗora kan ƙasar Armenia, matakin da ke nuna yunkurin inganta dangantaka tsakanin ƙasashen waɗanda ke da daɗaɗɗiyar husuma tsakani. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ya ce ana ci gaba da aikin fasaha domin buɗe iyakar kasuwanci ta ƙasashen biyu. A ƙarƙashin sabuwar yarjejeniya, ana dai sa ran kayayyaki za su fara ratsa iyaka kai tsaye maimakon amfani da wasu hanyoyin. Ƙasashen biyu, wato Turkiya da Armenia, ba su da dangantaka ta diplomasiya kai tsaye, kuma iyakarsu ta kasance a rufe tun shekara ta 1990 sakamakon rikice-rikicen tarihi da kuma dangantakar Turkiya da Azerbaijan. Hukumomi a Iran sun zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya a kan wani mutum da aka yi zargin ya yi wa Isra'ila leƙen asiri. Rahotanni sun ce mutumin mai suna Ihsan Afreshte ana zarginsa ne da baiwa hukumar leƙen asirin Isra'ila ta Mossad muhimman bayanai bayan samun horo da yi a ƙasar Nepal. Tun bayan barkewar rikici tsakanin Iran da Isra'ila game da Amurka dai, wannan ne mutum na 6 da Iran ɗin ta kashe bisa zargin leƙen asiri. Sai dai wata ƙungiyar kare haƙƙin bani Adama mai hedkwata a ƙasar Norway ta ce mutumin ya musanta zargin, amma kuma aka tilasta masa ansa laifi a talabijin bayan tsare shi a killace da aka yi. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Isra'ila ta sake kai hare-hare ta sama a Lebanon, inda ma'aikatar lafiya ta Lebanon ɗin ta ce akalla mutane 9 sun salwanta a haren da aka kai a tsakanin Beirut da kuma wato Sidon. Rahotanni sun kuma ce wasu hare-haren jirage marasa matuƙa a kudancin Beirut sun salwantar da mutane 8 ciki har da wata uwa da ƴaƴanta 2. Daga nata bangare kungiyar Hezbollah ta ce ta kai hare-hare kan sojojin Isra'ila waɗanda ke a kudancin Lebanon duk da tattaunawar tsagaita wuta da ake yi a karkashin jagorancin Amurka. Ministan lafiyar ƙasar ta Lebanon ya ce hare-haren Isra'ila dai yana ci gaba da lalata cibiyoyin lafiya tare da jefa fararen hula cikin haɗari. Yana mai zargin Isra'ila da rashin mutunta dokoki na ƙasa da ƙasa. Ghana ta sanar da shirin kwaso 'yan ƙasarta su aƙalla 300 daga Afirka ta Kudu sakamakon hare-haren kyama da ake kaiwa baki daga wasu ƙasashen Afirka baƙar fata. Ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta ce mutane da dama sun nemi taimakon gwamnati domin koma gida, yayin da gwamnatin ƙasar ta sha alwashin kare lafiyar 'yan ƙasarta a gida da waje. Hare-haren nuna kyamar baki a Afirka ta Kudu sun fusata shugabanni da kuma hukumomi a ƙasashen nahiyar Afirka da dama. Duk da cewa hukumomin Afirka ta Kudu sun yi alawadai da hare-haren, da gefe guda sun nuna matsalar shige da fice ba bisa ka'ida ba, da zama cikin manyan dalilan da ke haddasa tashin-tashina a ƙasar. Ƙasashe irin su Kenya da Malawi da Lesotho game da ƙasar Zimbabwe sun gargaɗi 'ya'yansu waɗanda suke Afirka ta Kudu da su yi taka tsantsan, yayin da Najeriya ta ce aƙalla 'yan ƙasarta 130 su ne suka yi rajistar neman komawa gida daga Afirka ta Kudun. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan a halin yanzu.
4: A gaida Muntaka Hihwa wanda fasara kuma karanto mana labaran duniya a nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
4: To a cikin harkokin na yau, ba da cewar a Niger an gudanar da shagulgulan ranar mata da aka kebe a yau. Muna kuma tafi da labarin wasanni na musamman. Kaɗan kenan daga cikin rahotannin da shirin ya kumsa, amma da farko za mu soma wato da jigon rahotannin. A Najeriya, gwamnan jihar Rivers Simfu Bara ya fara duba yiwuwar sauya shiga daga jam'iyyar mai mulki wato APC zuwa jam'iyyar NDC ta Peter Obi. Dama dai magoya bayansa na kallon cewar gwamnan ya yi jinkiri wajen ficewar, saboda Nyansan Wike ya hana shi sake tsayawa takara. Wakilinmu na yankin Niger Delta, Muhammad Bello, ya aiko mana da wannan rahoton.
5: Tasirin siyasar Ubangida da alamu bata yi wa gwamnan jihar Rivers Simfu Bara da kyau ba kawai yanzu. Tun farko dai bayan tsohon gwamnan jihar Yasin Wike da ke ikirarin ya cicciba sim ɗin hawa kan kargar mulkin jihar, Simfu Bara ya raba gari da Wike ɗin ba daɗewa bayan koken cewar ana ƙoƙarin mai da shi raƙumi da akala. Hakan dai ya haifar da rikice-rikice na tsawon lokaci tun ba a daɗe da kammala zaɓen 2023 ba, da kuma hakan ta kai ga kafawa jihar dokar ta ɓaci cikin wani yanayi na barazanar tsige gwamna Simfu Bara ɗin daga kan kujerarsa. Bayan sasantawa dai, Simfu Bara ya sake zamowa raƙumi da akala, inda ma aka ce da shi wa'adi ɗaya zai yi a mulkin jihar. Bex Dagogo Jack kenan, wanda yake babban sakatare a ƙungiyar dattawan yankin Niger Delta ta Pandem, yana cewa ne dubi da wahalar da Simfu Bara ya sha, kuma a zo a ce ba zai sake tsayawa takara ba, to tamkar a ce ne babu jiha. Babu jihar Rivers ko jihar Rivers kayan wani mutum ɗaya ne tilo, abinda ake so a ce kenan. Yayin dai kan ganiyar wannan rikici tsakanin ɓangarorin biyu, gwamna Sim ya samu goyon bayan jama'a da dama a jihar, da ma na ƙabilar Ijo da ke a ɗaukacin jihohi 6 na yankin Niger Delta, gami ma da ƙungiyoyin tsaffin 'yan bindigar yankin. Sai dai kuma sanyin da gwamna Sim ya yi daga baya ya hasala masu goyon bayansa da dama. A suke wai iko waje kenan ɗan ƙungiyar dattawan jihar Rivers, kuma yana cewa ne muna kallon Simfu Bara tamkar wadda sam bai shirya zama gwamna ba, ya bar mu a duhu muna neman tirin dafawa. Shi yaƙin siyasa sai ka shirya, ba ma son gwamnan jikanayika. To sai dai wasu daga waɗanda ke ganin har yanzu gwamnan na da wata ƙarin dama ta siyasa, na ci gaba da mara bayan sabon yunkurin nasa na son sake tsayawa takara da kuma samun tagomashi mai ƙarfi na siyasa a matakin jiha da na ƙasa. wanda kuma daga dukkanin alamu ya gaza samu har yanzu.
6: The strategy of the governor
5: Lebosi Yama Bana kenan dan kungiyar matasan Ogoni kuma yana cewa ne salon gwamna Simfa na son zaman lafiya ne kuma hakan ba wai alama ce ta rauni ba.
6: In terms of peace to be weakness
5: kodama dai soyayya shika da Simfu Burayi zuwa jam'iyyar mai mulki ta APC da kuma kin karbar sa da aka yi a hukumance da ma kazarkazar din sa na nuna goyen bayan sa ga shugaban kasa Bola Tinubu da alamu hakan ma bai sa ya samu karbuwa ba face fa ya samu wike dake ci gaba da rawar hantsi ta siyasa a matakin jaha din da ma na kasa. Wike din dai yanzu ya kame jam'iyyun PDP da APC gam sai yadda su a jahar ta yadda ma yana kokarin tsayar da ransa takarar ta gwamna a dukkanin jam'iyyun biyu. Mafita ta siyasa ga Simfu Burayi a yanzu musamman ganin har yanzu yana kan igiyar zato kan takarar tasa a jam'iyyar ta APC shine na shawarorin da aka nunar yana yi na ficewa daga jam'iyya mai mulki zuwa jam'iyyar NDC. Dattijo Asukwe Ikuwaje dai na daga masu iza gwamna Sim sauya jam'iyya din a yanzu yace mu dattawan jihar Rivers masu goyen bayan Simfu Burayi mun yanke shawarar cewa shiga jam'iyyar NDC ita ce mafita.
7: That NDC is the only way out.
5: Wannan sabon yanayi dai na da nufin Simfu Burayi din ya shirya fafatawa da ƴan takarar da tsohon ubangidan nasa na siyasa wato Yusuf Muke zai tsayar da kuma ƴan takarar bangaren tsohon gwamna kuma tsohon minista Rotimi Amechi da shi ma ke bugar rikirjin karfi na siyasa a jihar karkashin jam'iyyar ADC da yanzu take da ƴan takarar gwamna har su 15. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
4: To yanzu haka jam'iyyar ta APC a Najeriya na gudanar da aikin tantance ƴan takarar ta zaɓukan na shekara ta 2027. Gabanin zaben fidda gwani na jam'iyyar da za a yi a ranar Juma'a mai zuwa. Shin koya ba ta kasance ga waɗanda ba su gamsu ba? Tambayar kenan da newa wani ƙwararre da ke yin sharhi akan al'amura na siyasa a tarayyar Najeriya ta wayar tarho Kabir Sufi a cikin tattaunawar da muka yi da shi.
2: To a matsayinta na jam'iyya mai mulki a matsayin da matakin tarayya da kuma jihohi da dama ta yi wato ta zama ita ta fara yin a irin wannan din zaben cikin gida din ko kuma a ce maslahar cikin gida tunda yawanci ba zaben akai ba. Abinda hakan mutane suke dubawa shine a matsayin wadda ta fara idan mutane da yawa ba su samu gamsuwa ba kuma ba a yi wani abu da zai rike su a cikin jam'iyyar ba ko maslaha ko alkawari gamsasshe to suna iya ficewa kuma su goyawa jam'iyyun hamayya baya. Amma idan har waɗanda suka shiga zaɓuɓɓukan sun karɓi sakamakon abin da aka yi kuma sun yi alƙawarin za su ci gaba da mara jam'iyyar baya to akwai yiwuwar wannan hakadin ya zama nasara ce ga jam'iyyar. Amma idan ba su karɓa ba

0: kuma abin da zai faru kenan. Tun yanzu nan ai kaga cewa su ba su da tasiri, kuma tun da su daga waje suke dama. In kana da wayannan irin mutanen, wani za ka ɗauko wani kuma ɗan uwanka ka zo ka sa, definitely shi kake son ka yayi harka da shi, saboda haka sauran dai suna nan ne kawai.
1: Don dai ofishin sakataren gwamnatin Najeriya ya fitar da sanarwa yana cewa an naɗa wannan sabon mukami ne don ƙarfafawa da inganta yanayin tsaro na cikin Najeriya. Malam Bashir Bala Funtuwa, mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum, ya bayyana abin da ya kamata a fahimta da wannan sabon mukami da yake ganin babu runtu kuma batun kishiya a cikinsa.
2: Wato, in muka duba a kamar kasashe irin su United States of America, za ga akwai irin wannan tsarin inda Homeland Security ke kula da tsaron cikin gida, yayin da shi kuma wato National Security Advisor ke kula da manyan tsare-tsaren sa baki daya. Gabatun biya yi wannan abun ne don ya karfafa tsarin tsaron cikin gida, saboda yawaitar matsalolin tsaro da ke faruwa.
1: Ga mafi yawan al'ummar Najeriya dai suna masu ra'ayin komawa shugaban yana da fatar su su ga ci gaba a fannin tsaro a ƙasar, wanda a yanzu shine ɗaya daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta, domin a irin wannan mutane kowa baba ya aura ma innace. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
3: Toyo take ranar mata da aka keɓe a Nijar domin tunawa da irin gwagwarmayar da suka yi shekaru 35 da suka gabata domin neman hukumomin ƙasar su dama da su a madafin iko. Albarkacin wannan rana ta matan a jihar Agadas, matan sun gudanar da shagulgula, kuma wakilarmu Tila Amadu ta aiko mana rahoto dangane da wannan bukukuwa.
4: Mata Agadas sun soma bikin ne da kai ziyara a ofishin gwamnan jiha don bada irin tasu gudunmawa ga aikin ƙasa. Wannan kuma a ƙarƙashin jagorancin uwar gidan gwamna Bilkisu Balagoga, ga bayanin ta ga DW akan bikin na bana.
5: A Niger duka Retreat mai kowa ya san sallan mata ci. To, mata mun gamu mata jiha Agadas na huddo duka mata na EPUS FDS, Feminine FDS avec toute la structure na ƙungiyoyin mata na jiha Agadas. Na huddo su nace su zo a zama tsintsiya ya madarmin ta guda, tunda sallah ce ta mata, kenan ya kamata duka matan jihar Agadez mu huto mu zama guda. Yau mun gwada ma mutane lalle sallah ta mu ce ta mata, kuma mun huto, kuma mata sun yi kokari, sun bar gidajensu da iyalansu, an huto an yi tahiya guda, an zama tsintsiya guda, matsarmi guda.
4: Kungiyoyi daban-daban ne na mata da suka hada da na fararen fula da matan jami'an tsaro suka zama tsintsiya madaurin ki daya da nuna muhimmancin ranan da irin gudunmawar da matan ke iya badawa. Daga ciki har da kai ziyara gidan wakafi inda suka iske mata 32. Amina Jallo, shugaban matan kungiyar haɗin kan ƙasashen yankin Sahel IOS, ta yi bayani kamar haka.
6: Eto abun da ya dauki hankalinmu wajen gidan kason nan mun sha kuka fisifitin lai. Mata 32 muka iske har da 'yan mata. To, bisa wannan kuma gaskiya ba mu shi daɗi ba, amma za mu, in Allah ya yarda, dibawa tare da juju mu gani abin da ya kamata a ɗan sauƙaƙa musu. Sai kuma da muka tahi wurin marayun nan, kuma shi ma gaskiya akwai tausayi. Allah kuma ya kwantar da mu hankali cikin ƙasashenmu duka na AS.
4: Matan dai bayan ziyara da suka kai a gidan wakafi, asibitin mata da yara, da ma gidan marayu, albarkacin bikin, to kowace irin rawa suke iya takawa fannin zaman lafiya duba da yanayin da ƙasa ke ciki. Sa'a Adamu, ɗaya daga jagororin kungiyoyin matan da suka halarci bikin, cewa ta yi.
7: A mu fuskanmu na mata a kowane lokaci tsaye muke, dare da rana, ruwa da iska, duk abin da za a ce ya kawo kwanciyar hankali, mun hito kuma insha Allah. Inda aka ce mace ta yi tsaye ɗaya biyu uku, to bi iznillahi ta'ala sai an kai gayya.
8: To, ga ku yau gidan kasu, wani irin fata kuke ma 'yan uwa mata waɗanda suke nan garkami?
7: Nan dai abin da muka gani lalle ya so samu marai, tun ba ma ga ƙananan yara matan nan ba. Ubangiji Allah sa ya zame musu izina da su da waɗanda suke ganin abin da yake wakana.
4: A bana babu jerin gwano kamar yadda aka saba a bukukuwan baya, to ko yaya matan suka ji, ga dai ra'ayoyin wasu.
9: Wanga tsari tunda ake ba ma taɓa yin irin shi ba, kuma mata sun huto da hihi da ansanyan cikin da kwarkin na FDS da tambarai da 'yan makaranta da wani ne, kowa da kowa ya hallara.
10: Yau wannan ranar horin ciki ce, ranar murna ce, ranar tausayi ce. Muna juyayi ga 'yan uwanmu da suke likita da waɗanda suke gidan kasu. Allah kuma ya tsare mu, ya ƙare tsare gabanmu da bayanmu. Illa Allah, duk wani manahuki Allah tona asirin shi, duk inda ya laɓe Allah zaƙulon mu shi, ya sa shi ga idanuwan sojayenmu su kama shi su san inda suka kai shi.
4: Bukin na bana a Agadas ya yi armashi sosai, in ji matan, inda bayan ziyara wurare daban-daban da ba da tallafi, sun ci sun sha wuri guda da ke nuna cewa sun zama tsintsiya madaurinki daya ga ci gaban kasa da tabbatar da zaman lafiya. Tala Amadu, DW Hausa, daga birnin Agadez a Jamhuriyar Niger.
3: Yanzu haka duniya na aza ayar tambayar cewa shin akwai sauyi a yakin da Russia take da Ukraine? Shin yakin ya kusan kawo ƙarshe? Tashar DW ta tattauna da jami'an soja da masana tsaro akan wannan batu na sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta. Suleiman Babayo na dauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya hada mana.
11: Yakin da kasashen Amurka da Isra'ila suka kaddama kan kasar Iran na ci gaba da janyo kawar da kai game da yakin da ke faruwa tsakanin Russia da Ukraine. Ukraine tana jin tsoro saboda makamai kalilan take samu daga Amurka, yayin da take kokarin ganin ta ci gaba da nuna tasiri a yakin. Yayin da mahukuntan birnin Moscow na Russia ke samun garabasa ta hanyar sayar da danyen man fetur da iskar gas a farashi mai tsada sakamakon yakin gabas ta tsakiya. Wannan wani bangare ne game da zahirin halin da ake ciki a wannan shekara ta 2026. A ɗaya bangaren kuma akwai yadda duk bangarorin biyu suka cije waje guda a fagen yaki. Duk kasashen biyu sun gaza a ƙara samun wata nasarar kwace wani yanki mai tasiri. Shin me haka yake nufi? Masana a Ukraine suna tunanin cewa akwai raɗe-raɗin mai yiwuwa shugaba Vladimir Putin na Russia ya bada umarnin tilasta matasa shiga soja, kamar abin da aka gani a shekara ta 2022 lokacin da Russia ta kaddamar da kutse kan kasar Ukraine. Jami'an sojan Ukraine da suke da kusanci da shugaba Volodymyr Zelensky ba su musanta yiwuwar haka ba. Ita dai Ukraine ta kara zama mai cin gashin kanta daga dogaro da makaman kasashen yamma, musamman abin da aka gani sakamakon yakin da ke faruwa a gabas ta tsakiya, inda Ukraine take ba da gudumawa wajen fahimtar hanyoyin tunkarin jirage marasa matuki da Iran ke harbawa a kasashen yankin Gulf, lamarin da ya kara karkashi ga Ukraine. A baya Ukraine tana jin tsoron idan Amurka ta tsama hannunta wajen taimako, Russia tana iya samun nasara. Amma yanzu kasar ta Ukraine tana samar wa kanta kaso 60 zuwa 70 cikin 100 na makaman da take bukata daga cikin gida. Matakan na Ukraine na da nasaba da yadda gwamnatin Amurka karkashin shugaba Donald Trump ta karkata wajen yaki da Iran, sannan kuma ana tunanin daga bisani bayan gabas ta tsakiya idan aka iya bude mashigar ruwan Hormuz da Iran ta rufe, ita Amurka tana iya mayar da hankali kan batun kifar da gwamnatin Cuba saboda matakin iya kasar Russia wadda ta dade take da dangantaka da Cuba. A Amurka, bayan zaben tsakiyar wa'adi wanda za a gudanar a watan Nuwamba mai zuwa da ake hasashen, jam'iyyar Republican mai mulki za ta iya rasa rinjaye a majalisar wakilai da ta dattawa, inda shugaba Trump zai rasa karfin da yake da shi. Kuma duk yadda ta kasance, akwai masana da ke tunanin Ukraine tana iya nasarar kare kanta a ƙarshen yakin da ke faruwa tsakanin kasar da Russia.
3: A gaida Suleiman Babayo. To yanzu kuma sai rahotonmu na labarin wasanni na musamman wanda a yau ba mu je tarayyar Najeriya. Bayan korafin da hukumar NFF ta Najeriya ta mika ga hukumar kwallon kafa ta CAF na bukatar bata lasisin koyar da masu horar da kungiyoyi mai daraja ta daya, hukumar ta lamince tare da baiwa Najeriya lasisin. Wakilinmu a Abocin Najeriya Aliyu Muhammad Wazire ya duba mana wannan butu cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
12: Wannan shine karo na farko da za a ci gaba da koyar da masu sha'awar horaswa a Najeriya cikin shekaru 9 da suka gabata. A shekarar 2017 ce hukumar kwallon kafa ta Africa CAF ta kwace lasisin koyar da masu horaswa mai daraja ta 1 daga Najeriya sakamakon rashin cika wasu ka'idoji da sharuɗan da hukumar ta gindaya. Lamarin da yasa a cikin shekarun Najeriya ta samu karancin masu horas da kungiyoyin kwallon kafa da za su iya shiga kowace ƙasa su yi aiki a duniya. Hakan ne yasa a yanzu hukumar kwallon kafa a Najeriya NFF ta shigar da korafi domin a sake maido mata da lasisin har kuma ta yi nasara a wannan karan. Abdullahi Idris da aka fi sani da Kano da ke sharhin wasanni a Najeriya ya yi tsokaci a kai.
13: To abin da nake lura kaman cewa za a iya samun canji kuma za a cimma yin amfani da wannan dama shine duk da dai akwai matsala na cewa ba lallai ne su yi amfani da wannan dama 100% ba, amma ina da yakinin cewa za su yi amfani da damar domin tabbatar da cimma wata matsayar da zai yi wahala a ce an sake kwace wannan dama daga hannunta.
14: Kenan kana da fahimtar cewa nan da dan wani lokaci kadan za a iya fara ganin Najeriya ta fara fidda masu horaswa da za su iya shiga duniya su zama suna jagorantar kungiyoyin kallon kafa daban-daban?
13: Tabbas na kwarin guya game da haka, kai ya gani masu horas da kungiyar kallon kafa har kasashen Turai musamman a kananan gasa ko rukuni na biyu zuwa na uku, haka zaka iya ganin yan Najeriya din a irin wayannan kasashe.
14: Kafin mai do Najeriya rukuni mafi darajar ta ci gaba da aiki da rukunai masu daraja ta biyu har zuwa daraja ta hudu, waɗanda su ma a lokuta daban-daban aka baiwa hukumar ta NFF lasisin su, kuma tuni shugabanni NFF suka tabbatar shirye-shiryen fara horaswar suka yi nisa. Samun wannan ci gaba ya sa masharancin lamuran wasanni a Najeriya Imran Yakubu Galaji ya ce nesa ta zo kusa.
15: Wannan zai taimaka sosai musamman ta hanyar ci gaban harkan wasanni. Zaka ga mafi akasari masu horas wanda ake dauka a Najeriya, zaka ga ba su da wannan takardar sai an fita ma wajen Najeriya a ɗebo su. To amma yanzu alabi shi zaka ga mafi akasari wato tawagogin Najeriya duka suna amfani da wanda suke da wayannan takardar, kuma hakan yana ba su kwarin gwiwa ma sauran wato masu horaswa kan cewa eh kasansu ta san muhimmancinsu, ta san amfaninsu.
14: Nuna halin ko in kula da gudanar da lamura masu muhimmanci yana daga cikin abubuwan da suke haifar da shakku a zakatun galibin yan Najeriya yayin da aka fuskanci wani abu mai fa'ida. Wannan kuma shine babban abin da yake damun Zarawo Adam Umar game da yiwuwar dorewar lasisin ba tare da mahukunta sun yi masa rukun sakwa-sakwa ba.
16: So sai dai wani sa'in sai kaga lokacin ana ba wa Najeriya dama, amma kuma ƙarshe sai kaga babu wani nasarar da aka cimmawa, sai dai su koma baya.
14: Kina da wata shawarar da zaki iya bayarwa domin ganin al'amarin ya dore ne?
16: Bai wuce a ce cewa su mai da hankalinsu ba, sannan suna koyi da horaswa na ma duniya gaba daya, saboda dole ne a mai da hankali su mahukunta su yi abin da ya kamata, wanda ake horaswa su ma su bi doka.
14: Yanzu abin da ya rage shine masu sha'awar samun horon su fara cikawa domin tantance waɗanda suka cancanci samun gurbin horon. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa, daga Bauchi a Najeriya.
3: To wannan rahoto na Aliyu Muhammad Waziri kuma shine cikakken rahotannin da muke dauke da su a halin yanzu. Nan gaba kadan za a je shirye-shiryen da muke tafa da su ɗaya bayan ɗaya, amma kafin nan sai a dan saurara.

0: DW taba kalashi
1: marganyi Alhaji Ma'az dan Allalo yana daya daga cikin shahararrun mawaka na jamhuriyar Nijar mawakin sarkin musulmi a zamanin mai martaba Sultan Mustafa Umar Sanda da kuma Abubakar Sanda shaharar sa ta wuce iyakokin kasar ta Nijar a baya-bayan nan hukumomin mulkin soji na Nijar sun tuna da irin gudunmuwar da mawakin ya bayar wajen raya al'adu da kuma bunƙasa harshen Hausa dangane da haka ne aka kaddamar da wani biki na ayyana wani titin a birnin Yamai da sunan Ma'az dan Allalan sai a biye mu a cikin shirin wanda ni Abdurrahman Hassan na shirya kuma zan gabatar

0: kuzeni taro ay taro zindir anye kire dan kunce
1: a cikin hirar da aka yi da shi a lokacin yana raye kafin mutuwar sa Ma'azu dan Alalo ya shaida cewar yana da shekaru 110 kuma ya haife shi shekaru 5 kafin yunwar kakan batun zamanin mulkin Turawa. Anafi dai mutumin katsina ne na garin Dankama da ya taso daga inda yake zuwa Damagaram. Bayan ya ci ya samu labarin wani sarki Balarabe a Damagaram, Anafi Mustafa. Bayan zuwan ya ne gidan sarautar na Damagaram a zamanin sarki Mustafa ya zaunar da dan Alalan ya zama makiɗin gidan sarautar na Damagaram baki daya. Alhaji Sanusi Ibrahim na Kandari shine shamakin sarkin Damagaram.
2: Wato da aka yi tunani bisa kan Alhaji Ma'azu dan Alalo kamar dogari ne da basaraki. Damagaram ta tahi da mawakin masarautar sarkin Damagaram shine Ma'azu dan Alalo. Ka san Ma'azu dan Alalo na Dankama ne kankakai mashi hanyar zuwa Katsina tun zamanin sarki Matawa ya zo Damagaram. A da ku ka san mawaka an suka zo gindin sarakai amsa su suke da hannu biyu aka amshe shi da hannu biyu ya zamna. Anan lokacin nan zamanin Kolon akwai Bodo da aka yan commandant na circle iya sa mutane aiki bai son zama lahiya bai so ga mutane a zaman suna fara skin nan basu aiki Bodo aka yi nan dan Allo yayi ilimi yazo iya waka wannan wakar tashi tana kara ma da magarawa karkin hali na hutu ay aiki dan ba ka samu wani mutum a zamanin kuma ko makaho ne kai ko gurgu ne kai ko kuturu duk irin ran social kinka ka zo ka shiga wannan aikin na Bodo to kaga iyaye Allah ya sa lokacin sarki Matawa yayi kuma sarki Umar ya komo da sarki Umar ya hau hallau nan ya samu sabuwar waka ranar talata aka yi ka mahassada sinyoni ya dinga ma sarki Umaru har bulaguran shi daga nan zuwa kongre da aka yi a Niamey ai kun ji
0: albarka na garba ni ya na garba arana mai ni ya wa salama ce rana alami shi ni ya na garba

0: kidanya ya madanga madu kidandu anga salchi ya
1: Omar baya taya wadam
0: da bagongu mutana nganya
1: Omar baya taya wadam
0: mutamide ga
2: marganye ma'azu dan kwalado yana da yaya da yawa har ma da wadanda suka rike makamai na gwamnati a Niger. Daya daga cikin ƴaƴansa Mustafa Ma'azu dan Alalo ya ce suna yin murna da wannan karramawa.
3: Dukan mu da ni da ƴan uwana da duka jihar da magaran ma da masarautar da magaran duka ba karamin shin dadi bane na wannan karrama da aka yi, saboda abu ne wanda zai sa sunan mutum ba zai bace ba sansam hal abada.
2: Mustafa ya da rike gado ya kuma ce shekaru 15 da suka wuce a baya ya rika rera wasu waƙoƙi da mahaifinsa yake kidawa tare da makidansa na wancan lokaci. Amma anan Mustafan ya rero mana kadan daga cikin irin waƙoƙin da yake yi.
4: Dan Ahmadu kuran daga ga dan kyari magajin goto mai daraja giza cigari Umaru mai turawa jirigi ya tashi kare abu mai karan hali ya gaji bai kamu ba yayi wata tar bai kamu ba mai daraja giza
5: Allahu akbar yo budan wa
4: annasaran aiki bodu ya hanahu tawa cikin gari nasaran aiki bodu ya hanahu tawa da magaram bodo mai aiki kafiri dan kafira anne dan anniya wani kuma
2: dan alalan dai. Baya ga waɗannan waƙoƙi ya rere waƙoƙi ga shugabanni irin su Jawar Hamani, shugaban jamhuriya na farko na Niger, wanda waƙar ta yi tasiri sosai a lokacin wani taron shugabanni na ƴar'da da aka yi a birnin Yamai. A yanzu haka dai a jami'ar da magaram wato jami'ar Andare Salifu akan koyar da ɗalibai darasi na al'adu akan ɗan alalan domin rike tarihi, kamar yadda Dr. Siddu Adamu da ke a sashen kula da adabi da al'adu da karatun littattafai ya bayyana.
6: Akwai wani mushammu na jami'an Nyame wanda ya karantashe mu wanda aka ce ma Prof Ibrahim Absalam Nyang, kowa ya san shi shahararre ne nan a Damagara, ya yi aiki bisa Ma'azu dan Alalo, ya ce ya yadda ma wani littafi wanda aka ya karama shi da Ma'azu dan Alalo mawakin ainihi na sultana ta Damagara. Kenan lalle yana da wuri, yana da gurbi cikin mu ayyukan mu da muke wanda muka ce ma muna lakabin mishi da literature oral, adadin Hausa kuma akwai kasa, akwai adadin na rubutu, adab na rubutu kuma akwai adab na magana. Shine Ma'azu dan Alalo yana cikin wayanda muke karatun su da daliban mu, mu kwatanta musu, mu gwada musu. Lalle cikin tarihinmu akwai wayanda sun kai gwagwarmaya, sun kai hiddo wannan tarihi na kasashenmu.
2: Har kwanan gobe gidan sarautar na Damagaran muna tunawa da wannan mawaki wato Ma'azu dan Alalo, wanda karamashin da aka yi zai kara taimakawa baya matasa su san ko shi wane ne, a cewar Shamaki.
7: Ƙarhin gwiwa da zai ƙara mun wajen tarihi bayan mai ta sani, ka san akwai wanda duk ba su san ba Ma'azu dan Alalo, ba su taɓa ganin shi ba, amma in suka tambaya an ba su tarihi dalilin an yi wannan hanya mai sunan Ma'azu dan Alalo, sun ce wai waye Ma'azu dan Alalo mine kenan, sai a ba su tarihi. An ce kunne ku ya girma kaka, kenan wannan tarihi ya zama haɗiyan ɗiya wanda kullun za a dinga zancen shi. Mu shi ne ribar mu, har kullun an dinga zancen Ma'azu dan Alalo bai bace ba kenan kamar iya raye duk da ake kiran kamar da nan kana raye. To ai alhamdulillahi haka ake so.
0: Albarka na garba ya niya na garba wata rana ce, rana alamin shi ne ya na garba.

0: madalla. Muhalli yana da matukar muhimmanci ga rayuwar dan Adam da ma dukkan wasu halittu da ke da rai, kama daga iskar da ake shaka da ruwan da ake sha da kuma muhallin da ake zama ko kuma rayuwa a cikin sa. Sai dai muhallin ya jima yana fuskantar barazana ta sauyi ko dumamar yanayi. Amma fa ba anan matsalar ta tsaya ba. A daidai lokacin da kasashen duniya ke yin tararruka domin shawo kan dumama ko sauyin yanayin da muhallin ke fuskanta, sai kwatsam duniya ta tsinci kanta a cikin rikice-rikice da yaƙoƙi a sassanta daban-daban. Na baya-bayan nan da kuma ya fitar da hankula saboda musayar manyan makamai masu linzami shine yakin da kawancin Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan Iran. Duk da an sami yarjejeniya ta ƙwarya-ƙwaryar tsagaita wuta, da wasu lokutan ake ketata, masu fafutukar kare muhalli na nuna damuwar su kan irin illar da yakin yayi ko kuma yake ci gaba da yi ga muhalli a yankin da ma tasirin sa ga yara manyan gobe. Tun a mako na biyu da barkewar yakin da aka yi kusan kwanaki 40 ana gwabza shi, Stefan Dujarric, da ke zaman kakaki ga Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, ya siffanta haka da ɗaya daga cikin laifukan yaƙi.
1: We're particularly concerned by the number of reports.
2: Yayin matakan tashi da jin rahotannin da ke tabbatar mana cewa ana kai harhare akan rumbunan tara man fetur na birnin Tehran da ma wasu wuraren, wannan laifin yaƙi ne da ya zama wajibi a gaggauta dakatar da shi saboda irin mummunar illar da zai wa iskar shaka da ruwan sha da ma
1: abinci.
0: An dai samu turnukewar bakin hayaki a sararin samaniyar birnin Tehran, ya kuma tamkar an yi dare biyu a cikin sa sakamakon tsananin duhu daga bisani an tafka bakin ruwan sama, lamarin da ya jawo dubban mutane fama da toshewar numfashi da ciwon kai mai tsanani game da jiri. Christian Lindmeyer na hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce illar da wannan bakin ruwan zai iya yi wa dimbin jama'a a birnin na Tehran ba za ta takaita ga waɗannan cututtukan da suka bayyana a ranakun zubar ruwan kadai ba.
1: The black rain and the acidic rain coming with it is indeed
3: bakin ruwa da ruwan gubar da aka yi ta yi sakamakon tattarar hayakin man fetur na da matukar hadari ga gabobin numfashin dan Adam na tsawon lokaci. Dole ne a dauki matakin bibiyar lafiyar numfashin waɗanda suka shaki wannan iskar. Ayyukan da garkin fuskantar matsalar da muke sa ran za a iya dakile ta da wuri sakamakon fadakar da jama'a da mahukunta suke yi a lokacin da hayakin ke kan ganiyar sa. Da su gaggauta shiga gidaje.
0: Kasancewar har yanzu ana cikin halin tsagaita wuta ne babu tabbas kan kawo ƙarshen yakin, sai dai yadda ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ke kokawa kan yadda yakin ya kusan tatike rumbunan makaman ƙasar da kuma nuna yadda take buƙatar ƙera wasu sababbi cikin gaggawa. Wata manuniya ce kan irin yawa da nauyin makaman da aka narkar a yakin a ƙasashen yankin, wasu na hasashen yawan su zai dara 10,012. Sai dai a cewar Dr. Usman Muhammad Isa na sashen ilimin dabbobi da muhalli da rayuwa a tsangayar nazarin kimiyyar rayuwa ta Jami'ar Tarayya da ke Dutse a jihar Jigawan Najeriya. Baya ga dumamar yanayi da gurɓata muhalli da wannan yaƙi zai kawo, ba wai kawai a yankin gabas ta tsakiya ba, ya ma shafi ruwan da al'umma da dabbobi da matsin rake amfani da shi.
4: Akasari suna fadawa ne a cikin teku ko kuma ƙasa, ko a ƙasan suka faɗi ƙarshen su da tekun ne ko kuma ruwa da yake kusa da shi. To shi al'amarin rayuwar teku da kuma abin da ya shafi dangogin dabbobi da suke rayuwa a cikinta al'amari ne na duk abin da ya nitse zai narke, in ya narke kuma zai dogon tafiyar da ba lalle a iya auna a gurin da zai je ba. Da ta zo mai da martani Iran lokacin da ta dinga afkawa waɗansu rumbuna na ma'adanai ko kuma na makamai da kuma rumbuna na wato makamashi da kuma rumbunan tattalin ruwa ko wajajen da ake tara ruwa domin amfana da shi, sai yake ba da barazana, yake nuni, yake haska wani abu da masana da dadewa suke ta kai komo kuma suke jan kunne a kai cewa wannan nahiya ko yanki ka iya fadawa wani yanayi na rashin ruwa.
0: Ban katse ka ba, ma'ana fari ne zai afko sakamakon makaman da ake harbawa ko kuma kafewar ruwan zai yi.
4: Ruwan da ake gani na tekunan da za a yi mu'amala da su ya zamto cewa sun riga sun gurbata. Dukkan abin da ya gurbata kuma ba za ka yi amfani da shi na ta'ammuli ba, saboda akwai sinadarai da suke ciki wanda za su iya illata dan Adam. To su dabbobi abun ma ya fi ma illata su, saboda idan karamar dabba ta sha wani sinadari wanda yake da guba, duk dabbar da ta hadiye ta ita ma ta karɓi wannan gubar, to ba ɗaya za ta hadiya ba. In kifi ne ya hadiya, dan Adam ne zai zo ya ci wannan gubar.
0: A karshe ya yi gargadin cewa yankin da dama yake fama da fari ga iya shiga cikin yanayi na karuwar samun karancin ruwa da sauyin yanayi.
4: Bas ta tsakiya yanki ne wanda yake fama da fari a musamman ita Iran ba dade ba da aukuwar farin da yafi kowanne a rayuwar wannan kasa. Wato a shekara ta 2025 an yi fari wanda ruwan da ake amfani da shi wanda yake karkashin kasa yawansa ya kai kusan ya kankanta mafi musaltuwa a dai rayuwar dan adam, wato kusan kasa da kashi 20% na ruwan ne kawai yake iya amfanar mutane.
0: Suma dai masu rajin kare muhalli kamar Kavet Madani da ya karbi lambar girmamawa ta masu fafutukar kare muhalli a duniya ta bana a birnin Stockholm na kasar Sweden. Na da ra'ayin cewa
2: duk makaman da ake amfani da su suna dauke da sinadarin carbon wanda yawaita su a muhalli ka iya illata yabanyan da ake samu. Illarsa ba za ta takaita iya yankin da ake gwabza yakin ba. Za ta janyo karuwar dumamar duniya. Abin takaicin ma shine yadda masu fafutukar kare muhalli a duniya ba sa shirye zanga-zangar adawa da wannan yaki, ba wai kawai don dalilai na siyasa kadai ba, har ma saboda dalilai na jin kai da kare muhallin wanda idan ya gurbata ko ya dumama illarsa ba za ta takaita ga mu da muke rayuwa a doren ƙasa kadai ba, har ma da al'ummomi masu zuwa nan
1: gaba.
0: Amurka ta ce ta harba makaman rokoki 3,600 a Iran, yayin da Isra'ila ke ikirarin ta harba kimanin rokoki 12,000 a kan Tehran da kawayenta na Hezbollah, a yayin da ana ta bangaren Tehran ta harba rokoki 6,614 a Isra'ila da kasashen yankin Gulf. Tarin rumbunan makaman da aka ragargaza a ƙarƙashin ƙasa daga kowane bangare na nuni da irin mummunar illar da hakan zai yi ga muhalli a yankin.

0: Masu sauraro da haka ne kuma muke kammala shirin mutum da duniyar sa na wannan lokaci. A madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma wakilin mu na yankin Gabas ta Tsakiya Mahmud Yayi Azare. Ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustafa Jafar ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW dake Birnin Bonn a tarayyar Jamus.
1: Mutum da duniyar sa. Yara mahallin

0: To gaida Ladifa Mustafa Jafar da wannan shiri da fatan ya ƙayatar. Yanzu haka Musa Ahmad Tijjani yana kan laye kuma ya tattaro wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ku aika mana dangane da rahotannin da muka gabatar muku. Musa kana jina?
1: To ina tare da kai Abdulrahman Hassan
0: ba kawar haka. Me yake barka da me yake tafara shi?
1: To kai sai bari mu fara da Rabi'u Ye Nuhu na Bukka. Yake cewa yungurin sauya shiga da gwamnatin jihar Rivers Fubara zai yi nan daga APC zuwa jami'ar ADC ta Peter Obi, hakan bai zo mana da mamaki ba. Duba da irin tsangwama da yake fuskanta daga wato ministan Abuja in ya samu ke. To kaji abin da yake cewa.
0: To
1: akwai Comrade Adamu Abubakar Bajo ga daga garmar hukumar Funa kayan jihar Gombe, yake cewa muna fatan sauya shiga da gwamnatin jihar Rivers gwamna Sim kenan zai yi da fatan bukatar sa za ta biya. To kaji shi dai abin da yake cewa. Zamu je ga Bilyamina Agwarmaji daga garmar hukumar Ningin jihar Bauchi, shi ma dai dangane da wannan batu na sauya shiga. Yake cewa hakan bai zo mana da mamaki ba duba da dambarwar siyasar Najeriya. Idan muka je ga Salisu Vandam da Magaram Jamhuriyar Niger, yake cewa masha Allah yau take ranar yanci ko kuma ranar mata ta kasar mu Jamhuriyar Niger, muna cike da farin ciki kuma muna addu'ar Allah ya daukaka matan Jamhuriyar Niger. Akwai Yusuf Haruna Kariya daga Niger, yake cewa ban ji dadin yadda gwamnatin jihar Rivers Sim yake duba yuwar sauya shiga zuwa jami'ar NDC ba dangane da kalubalen da yake fuskanta. Ya kamata ya zauna a cikin jam'iyyar su ci gaba da gwabzawa. Zamu je ga Rufai Abdullahi daga Zango kenan a Doso na Jamhuriyar Niger, yake cewa muna taya mata murna dangane da wannan rana mai muhimmanci a kasar mu Jamhuriyar Niger. Zamu je ga Al-Kasim Yakubu Koya, yake cewa fatan alkhairi a gare ku, muna tare da ku dari bisa dari. To shi fatan alkhairi ya Malam Abdulrahman musamman ga kai mai gabatarwa.
0: To muna godiya.
1: To zamu je ga Safiyana Adamu Sagire, yake cewa bai kamata irin namijin kokarin da kungiyar kwallon kafan Najeriya take takawa a harkar wasanni ba ta kasa samun lasisi. Duk da rahoton kusan ai an samu lasisin ko?
0: Kwarai ma rahoton ya nuna cewa ai an samu lasisin.
1: Yawwa, to akwai Isaka Mai Tambo Angon Balki, Baban Latifa na gidan rediyo da Alon FM Tsibirin Dogon Dutse a Niger, yake cewa muna taya 'yan uwanmu mata murnar ranar 13 ga watan Mayu. Gabadai iyayen mu mata na Jamhuriyar Niger. To ga dukkan alamu wannan labari ya dauki hankali na ranar mata a Niger.
0: Eh, sosai ma, kasan ranar tana da muhimmanci a jam.
1: Ne tana da muhimmanci saboda ranar na bita dangane da gwagwarmayar da mata suka yi musamman magabatan farko wajen samar da ci gaba a Niger.
0: To,
1: akwai Raba Idi da Magarame yake cewa muna jinjina wa iyayen mu mata dangane da wannan rana mai matukar muhimmanci a kasar mu Niger.
0: Muna godiya Musa, ina ganin za mu sake gayyato mun taka iho don karanto mana zagaye na binan labaran duniya. Musa muna godiya sosai. Yanzu kuma ga mun taka
2: DW labaran duniya.
3: Shugaban Amurka Donald Trump ya isa kasar China da ranar yau bayan gayyatar da shugaba Xi Jinping ya yi masa. Ziyarar ta sa ita ce ta farko da wani shugaban Amurka ya kai China cikin shekaru 9 a jere, kuma ana sa ran za su tattauna kan dangantakar kasashen biyu da kuma batutuwa na zaman lafiya da ci gaba a duniya. Ana dai sa ran tattauna za ta tabo wato batutuwa masu sarkakkiya kamar cinikayya da tsaro da rawar da kasashen biyu suke takawa a tsakanin kuma a harkokin kasashe na duniya. Iran ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya kan wani mutum da aka yi zargi ya yi wa Isra'ila leƙen asiri. Rahotanni sun bayyana cewa mutumin mai suna Ihsan Afreshte ana zarginsa, kuma an yi zarginsa ne da baiwa hukumar leƙen asirin Isra'ila ta Mossad muhimman bayanai bayan samun horo da yi a ƙasar Nepal. Tun bayan ɓarkewar rikici tsakanin Iran da Isra'ila gami da Amurka dai, wannan ne mutum na shida da Iran din ke kashewa bisa zargin legen asiri. Isra'ila ta sake kai wasu hare-hare ta sama a Lebanon, inda ma'aikatar lafiya ta kasar ta ce akalla mutane 9 sun salwanta a hare-haren da aka kai tsakanin Beirut da birnin Sidon. Rahotanni sun kuma ce wasu hare-haren jirage marasa matuka a kudancin Beirut sun salwantar da mutane 8 ciki har da wata uwa da ƴaƴanta 2. Ministan lafiya a Lebanon ya ce kasar kuma hare-haren Isra'ila da yana ci gaba da lalata cibiyoyin lafiya tare da jefa fararen hula cikin hadari. Yana mai zargin Isra'ila da rashin mutunta dokokin gasa da gasa. Ghana kuwa ta sanar da shirin kwaso ƴaƴanta su 300 ne daga kasar Afirka ta Kudu sakamakon hare-haren nuna kyama da ake kaiwa baki daga wasu kasashen Afirka bakar fata. Ma'aikatar harkokin wajen Ghana ta ce mutane da dama sun nemi taimakon gwamnati domin komawa gida yayin da gwamnatin kasar ta sha alwashin kare lafiyar 'yan kasarta a gida da waje. Hare-haren nuna kyama wato ga baki a Afirka ta Kudu sun fusata shugabanni da hukumomi na kasashen nahiyar Afirka da dama, kuma duk da hukumomin Afirka ta Kudu sun yi Allah wadai da hakan sun nuna matsalar shige da fice ba bisa ka'ida ba da zama cikin dalilan da ke haddasa tashin husuma a kasar. Jama'a, ƙarshen labarin kenan, za mu koma gare ka Ibrahim.
0: To a gaida muntaka ahiwa kuma mun cike shirin namu cicicif a madadin muntaka ahiwan da ya karanto mana labaran duniya da Musa Ahmad Tijjani wanda ya karanto su daga cikin sakonnin da kuma sauraro ku aiko mana da kuma Suleiman Babayo wanda ya tsara shirin kamar da aka ji shi. Ni Abdurrahman Hassan nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.